0: Ano
1: ba si Malingawan, guys?
0: Tanga, nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa nun. Saka hindi ka naman kilala nun.